Sen chirilis kakubon, masali chol chiruli lok la sakeo ga in jueves belech belipo julio, reli chiap 2026. Kung kwa su chik na golak, sali hong kabalik ili kakangele la in bikwa reli juam. O kanak chisa sali kachon, nakash kashte singkile sali hong kabal, epi lok lak bich. Resh lok oninkish ni mankiru likwa Jesus sali eukaristiya. Kopunal kan naging kwaslak hakluk asal kwan kwas kakumuno ka nakmandes kaming kil na kahit itong tanak sa lechol kukis kami sa frekwensya. Sa li frekwensya 106.9 banteo sere sa chulak ito kare aran sa lehong kabal toh barki na kuwera bing in ka na machiruli tul machiruli taka machireha machireha masa tenamit masasigit tenamit masalibaryo ing anak kanaw parta kyo kes chikap ingkil. Ang anak pantiyos chikap ingkil, ipan is kakomo. Kabi ako